kuba nonjengawe wena khilana mafunjenge ngola kuba nonjengawe thando lwakho lumanzulu thulile kuba nonjengawe wena swenke simulweni uhlale enkasimulweni athuna womoya khuluma ngawe athuthi hafu nendlela esivumvumwini kanti amafu awubhuqula zinyawo zayo.

akasibonge ngane zakwethu ngalesi sikhathi akasithi thank you siyabonga ekhoza kwethu bakethi kwemnandi kakhulu ngibonge nakuona shampoo nice ngibonge nakuwe mfowethu wayibamba lento uyibambisise ziyophulela ezandleni uze uhambe kahle ke mfowethu ziyophumule kahle thank you siyabonga.

manje mnaleli ngana kamama isikhathi ke manje u 19 minutes after 4 19 minutes after 4 wo mntana umuntu singena emgwaqeni ngalesi sikhathi.

ake ngubi ngilele futhi ekuseni ngakubi ngilela nganiye umuntu lapha ekuseni bakithi akangithi amen amen kuleli khaya sobona mkhulu kwalani wena wegogo amen nakuwe nekuwena baba nawe mama no anti nomalume nobhoti nosisi amen kini nanonke ngene sikababa ngimthandani Uyabona nge kulolu hlelo nganeza kwethu uzongena kulo moya uyabona nje kulolu hlelo uzongena umntana umuntu ubanga ukuvuka bese ududuza kulabo abasemanzini nazi inombolo ozongena kuzo ingano 083-342-3970 noma ungene kule 083-342-2391 sibonga ukuvuka nokubaduduza laba bethu abasemanzini.

0: singa kuchushisa kukuningi. Sivakashele ema ofisini wethu, which are now located in Thornville. Uma uthatha itekisi ema Generank, ubocela eya phezulu esondweni. Sithinde ku WhatsApp 082-233-4871. Sivumele sinakekele umndeni wakho noma wena ungasekho.
1: Sibonguvuke, sibonguvuke wabalaleli. Ake ngitheke dudu unkosami kulaba basemanzini. Kinina nonke nginaze kwethu, kinina nonke enishiwe zihlobo zenu. Dudu akuhlangalungehle. Kinina nonke enishiwe zithandwa zenu. Dudu akuhlangalungehle. Kinina nonke enishiwe ngabangani benu. Akuhlangalungehle dudu ngane zikamama. Hey! Yakhala ngelinye ilanga ingane yomuntu, yakhala ngelinye ilanga ingane yomuntu, yathi hey bakithi, hey bakithi, hey bakithi, awumbiwe lo mhlabathi, awumbiwe, nyawunyenya nyawuzonda lo mhlabathi, nyawunyenya nyawuzonda lo mhlabathi, awumbiwe, awumbiwe lo mhlabathi ungifihlele izihlobo zami, lo mhlabathi ungifihlele abangani bami, lo mhlabathi ungifihlele abazali bami. Oh bakithi, ngithi awumbiwe lo mhlabathi. Ngane kamama, abafihlayo namhlanje bafihle nenkosi, abafihlayo nakusasa kumgqibelo nifihle nenkosi, abazofihla nangesonto nifihle noJehova. Bese ngithi inkosi yami kulaba abazobusa, ababusayo abenza imicimbi kule mpelasonto, nize nibuse kahle. Ngane kamama, sengiphuma, ngiphuma ngalomnyango engingene ngavo. Ngane kababa, ake ngiphume ngalomnyango engingene ngawo. Ingane ka-ethezike lo nhlanhla mntakamloyi, mina nawe mlaleli siyahlangana kusasa kumgqibelo. Zungihlangabeze, ngihlangabeze kusasa ngo-10 ekuseni ohlelweni sigenge ngoma kwekamaskandi. Siyawuhlangana kusasa ngo-10 ekuseni kwekamaskandi. Okwamanje khumu, ake ngisho ngithi ngayo leyo.

0: lobo sivikana nawe la manje so
1: share nomuntu omdala la
0: so sinawo passage sivika lo prince wa passage yabo
2: ngingena kanjani la nkulubo yeni manje hawo nasenfaka mina manje la all right okay uzuqedile ngwazi
0: yeah no ujwa ngaqala think akuna 19 years ba serious sengiqedethe isikole yabo hayi no ngangafuna ukuphazamisa isikole
2: no no ngisho lutho ngingithi isikhathe right vele leso
0: yeah
2: yo okay 23 minutes wait sakazowa 7 points FM dago keshebe.

0: konke kube kakhulu yinyanyana manje ingane zami ngumbijana wenzenjani
1: Oh. Manje mangabe sengenza kakhulu kuzovele kube ngazi ukuthi ngisengibulala isidodo la.
0: No, noma singapha namhlanje.
1: Ah.
0: Yabo nje mekulehlana kwenzeke konke okungenzeka.
1: Yeah. Eh, kade ngabona ngifuni ngixoshisa. Ewu.
0: No, ukuthi yabo mekulehlana. Futhi ke phele nenyanga kwenzeka izinto zani ngwaphela isonto. Kwaphela nje izinto yabo. Noma ngapheka yonke into ke manje.
1: Kufe kwa redo le.
0: Konke. Namhlanje uphohlophohlo masempeki.
1: Hey, ngaxoshwa. Kulungile.
0: Basikuzwa namhlanje. Hawu ngankulu. Ngizwa ngaphela namhlanje ukuthi kuzani skona la imahlanyeni. Yakuzani, akuzwa. Nabaphathi bayalwazi ukuthi abaphathi ngiyanthanda ngemulehlano. Kuzo nje nithi kanje.
1: Yeah.
0: Nisidedele nje sohlanya. Khona sizukuwekela ngale kunomuntu
1: akokhaya
0: nongegeli
1: ngayo. Sengenzeka ngigibele phezu kwedesk nje manje. Ngihlale phezu kwalo.
0: Noma ngihlala kulona
1: manje. Ngigxume phezu kwedesk.
0: Ngigxume
1: phezu kwalo nje.
0: Yebo, wena ugide masibide.
1: Noza sekuthi.
0: Nami ngizokulekelela masengibhekisisa kahle.
1: Noza sekuthi. Noza sekuthi shh emakhaya.
0: Sipho.
1: Eh. Kuse ingoma naleyo mase ukuthi
0: kube ingoma ethi Jobazane asikuzwa Jobazane ngikona ke nangisho lokhu ukuthi ngiqinisekisa ukuthi cha mihlanya khona ngila eParis ngali data le
1: yeah kade ngabona nje ngifuna kulungile bye
0: Bonto, ngikona Jobazane boni abaphile bonke isikhanya nabo
1: Boni
0: ke
1: Boni ke.

0: hambi kancane.
1: Ucha ngiyahamba mbijani, sikuseli kancane ngihambe.
0: Oh
1: yeah. Yeah.
0: Sibonga ke toza ini. Bonga nje kodwa sijuke kakhulu uma senitexisa kahle.
1: Yeah.
0: Manje tenne. Yeah. Kantanza ne phasa kakhulu. Ithi mangabe ijuke amanzi ke.
1: Yeah.
0: Ifa kunqe ekugcineni.
1: Yeah.
0: Ithi tenne. I want I. Ngoba ukina ke mase kukhona ume. Yabo lato zani ngiyibuka ngithi yabo la umnyovu ke lo.
1: Yeah. Yeah.
0: Listen please ni nonke. Uyifithi shu. Yini?
1: Yeah.
0: Akala bengizinqinza. Yini? Ungenze nayi. Asay pela umuntu ufuna abuya khona wazibona ukuthi use uyena.
1: Ukuthi use uyena.
0: Yay!
1: What you have,
0: kukhona tse lapho sijurgisile siyahlanya nazo zonke ilomo afane igama lami ubana ngimanzi ubani nokumanzi ese ngeke inkosikazi ibusamsen uteli ma ngiyamthanda kakhulu inkosikazi wami yikho nje ngiyiplana noma ukuyomkela kuzoba imali kodwa ukumlobola sengiyinyathi la ngisaqedelela ukuthi ngikhohlo iy'ndlubu ngoba seniyinyathi seniyindlubu
1: manje
0: sekusayifika iy'ndlubu olombo ngoba bakwandlubu nje bonke abantu bakwandlubu bangangithi ikhohlo
1: ya
0: ngomunye u-5 ohlasele kodwa yena ngizowuzama
1: ya yabo ngizoba umkhongo oseyintweni ngiyolobola ngey'ndlubu
0: yebo
1: but ke okuningi angizufika direct khona ngoba ngenzeka kulutshe kungakafiki ngcono so lobola ngelo kuze nge video call somkhombisa nje esiqiwini ukuthi nazi nako nako umkhongi nako nako simlobola ngakho mina ngabe senikufuna ningeze nizokulanda
0: Yeah.
1: Ibona bazoyilandela ngehlale ngeke phela ngisilule.
0: Ngeke phela sikulethe. Yeah.
1: Ngaze kulutshe.
0: Yebo.
1: Hayi. Abayilandele bona. Sibakhombisa sibaya nje ukuthi naku.
0: Naku.
1: Kudlula nephubesi lapha sibakhombisa ukuthi hayi nali phubesi anoliyeka nje kuzigadele nje lokhu. Yeah.
0: Ngoba. Kaba zai.
1: Bodi ke.
0: Aba pira bonga bantu. Apira uthola
1: session dot. Akabhalanga uthi baba but ngibona lapha na kwile kuze yakhe kubhala umyaluza kodwa bengabhalanga uthi ubani ke.
0: Uyazizwa kodwa. Naye ke ngiyabonga kakhulu. Yeah. Noma zonke skile nawamba la Thomasani oyithemba ile inhle kubonke abantu abafisayo nabazobe bejabula. Khande kahle thina nawe asikopane ngawo umvulo umanda fike lo
1: ewe
0: sina sonke
1: beautiful
0: bonike cho pri ikho
1: Alright, siyabonga ukuba nawe umsakazi uhambe kahle umuso uhamba usho lapha noLombo eTafuleni. Alright, lophana uthi lo hi ewe DJ Mdu wasenzela iqiniso kuyiFriday sithi nje hashtag Dropback Thursday lesiyadayada wayidlala ingoma mwa Ucha ngisezwa nomsebenzi lakabasi ube nohambo luhle emuso hamba danko nomonde endlovu laphana endaweni yase calu

ubona ngani unganazaza? Wena uyibuni? Ungitshele nje ukuthi

0: Ya ngizokukhumbuza ke umlaleli wami ukuthi ke number is 033 342 3970 noma 033 342 2391. Ngiyazi ukuthi ikhamba kwesikhathi sozama ukuthola phi igiyo sicelo ukuthi mhlambe ezosihlaziyela ukuthi ihamba kanjani. Sozama ukulokhu simthinta abaseduze kwakhe bamtshela ukuthi akabe ready, mhlawumbe wafasi wazi simthinta esithathu sibeke. At this time besifuna ukunika ithuba wena ukwazi ukuthi nawe ubeke ukuthi ke ubona kanjani ngakho konke. Oludaba engicabanga ukuthi ke njengamanje udaba olusemathini. Sihlabele phambili. Bahlabele phambili ke engicabanga udaba engicabanga ukuthi ke udaba ngempela olunemlenze eyahlukahlukene. Ngeke ngithi ke mhlambe ke kulonyaka, ngasho nje mina kulonyaka ngithi ke unyaka wesambulo. Yabona ukuthi year of revelation la khona isimbulelwa izinto ekade sicawa ukuthi hey madoda bese ngazi ukuthi kumkanje ngisho ukuthi ke sibonile Madlanga Commission ngathi Madlanga Commission mawusibuka ke isikhamuke nezinto ezahlukahlukene esingazi more especially masibona lapha ke emaphoyiseni law enforcement sibone lapha kama tender ukuthi mathlala ezo sign lapha ke i deal yokuthi ke ufuna ukhipha bonke abantu abasebenza nabo lapha ke ekutheni ke ekwazi ukuthi ke ethole ama tender noma deal lapha kuhulumeni. Mhlambe ke engathi kugqame kakhulu nesikufundayo sathola ukuthi oh kanti mabu ukuthi wenze icala uyakwazi ukubuye ube state witness uthi hayi mina ngizokhipha yonke into ngiveza ukuthi ngangisebenzisana nobani ukuze kugcineni ukwazi ukuthi ke uthole a less sentence ngoba uwenza ukuthi kube lula nemali ingaspend imali eningi lokuphenya ukuthi kwenzekani ngakuphi kanjani kodwa kugcineni kusheshe kuvalwe icala bese laba abenze ububi bese begcina sibethola ukuthi ke sekuyibona kanjani ababhadla ejele. Sikhume lapha ke siyalazi isisho sika Kit Matlala njengoba ebo elapha ke ekhona lapha ke Stokesin ngenxa ukuthi ke khona amaqala abhekene nayo ngenxa ezimo ezikhona SPC. But ke okusemqoka kakhulukazi mhlawumbe singakubeka ukuthi ke ake sibheke mhlawumbe ukuthi ke bekwenze njani kuzokwenzekani mayelana nesimo sakhe. Lapho Kit Matlala ke uthe ke mayesana idili nalaba sengathi ke abashushisi abaphenyi mayelana nalezinsolo ababekwezona wathola ukuthi ke ngathi amlele ufuna ukukhomenta ngizothatha ngiwanakho bese nginikele ukuthi ithuba nawe ungakhomenta ubona kunjani. Mlele wami usemoyeni sikhuluma nobani?
1: Yebo sawubona.
0: Yebo sikhona.
1: Ngobo lo mfana kaNgobo Skopo.
0: Mfana kaNgobo Mapholoba Ngobo Skopo awubeke uthini baba?
1: Hayi abukho kuningi nje ngingasibeka kodwa nje ngingasho ukuthi izwele liyabuyi impela ngoba nobugebengu kuzoncipha ezweni lethu ngoba nowenza inkohlakalo sezosaba manje ngazo zonke nje leziyinhlangano ezikhona nalezi-ke zisematheni ezweni lethu ke lokuhamba kwabo kufika liyabuya izwe kancane kancane.
0: Ngibo liyabuya izwe
1: hayi liyabuya izwe ngibona mina libuya impela nje nayo imandla ngakhomishina le hayi impela hayi ivundulula izinto esasingazi njeyoke zivele nathi esimangalayo uma sezivele
0: kushouthi uyavumelana mangabe ngithi u-2026 unyaka wesambulo.
1: Hayi ngiyavumelana impela ngiyavumelana kuvuleke into ebezisihlakele naba nabokufika la besingazi ukuphila nabantu abaningi kanje kulezwe lethu. Siyathuka nje ukuthi hawu kanti labantu bese bezomphatha ngampela izwe ngoba phela bebethutheleka nje ezweni lethu singazi okuningi nje okuningi naboke abaholi bethu laba kulokhu ekuvela nje inkohlakalo ebehlekile nami ngisho njalo ngithi unyaka wesambulo impela zibuyele emasisweni impela nje aliqonde izwe lethu.
0: Yebo.
1: Aliqonde ngoba

0: ukuphela nabantwana bethu esibazalayo kufanele nabo babe nepower kusasa noma sesingasekho. Kodwa manje ma inkosakali jangile, hhayi ithemba impela liyalahleka, into eliyithemba nje isize siyilengele weni. Kodwa-ke nje ngale zinhlelo zonke zikhona imadlanga commissioner na wonke nje lela mamashe nimasha khona izwe lethu kancane kancane liyabhula.
1: Okay, siyabonga mafala.
0: Siyabonga, siyabonga. Sifaka libe nosuku oluhle nobusuku obuhle.
1: Siyabonga kakhulu Maphola Wescopo. Ngicela ukuthi Maphola Wescopo uyasho njengoba ngithe ngiyaveza uvulo lami ngithe lonyaka unyaka wesambulo. If ungabonanga ungabonelanga into zakho zivele ukuthi ubani ngempela umholi weqiniso, nanokuthi ke ubani ngempela ongathi kumngani weqiniso, ubani ngempela ozimisele ukuthi ke into ziphambili sihambe ngendlela yona. Maphola, ngicathi umbono wakho ukuhlaziya kwakho ukuthi ke kuningi esikubonayo kuvela, nami ke ngiyavumela na ukuthi hey besingazi ukuthi hawu namba imashini mash futhi sicaphafuka sithi hayi kwenzekani. But ke eventually mosubona amakhempa abantu bevumba ukuthi hawu kanti le nto i-deep kangaka. Nokuphawula-ke kwabantu abahlahlukene, ama-politicians, abafundisi, abaholi abahlahlukene ey'ndaweni ezahlahlukene, uyababona ukuthi hhayi kanti lona ubungalana, lona ungalana, lona ungalana, ngokwimibono eyahlukahlukene. Ngicaba ukuthi-ke unyaka ngempela into ey'nike sivulile ubaba lapha-ke uvuka ngcobo lapha eScope uyaveza nanokuthi hayi bo naye ma-commission isivezela into ey'ningi. Ngokujwayelekile vese i-commission kufanele vele izoveza ukuthi kwenze kanjani. Ngicabanga ukuthi-ke yilokho ngicathi-ke nawe ufuna ukuphawule ukuthi simkanganani. Awu safe lapha ku-World Cup siyabona ukuthi hawu kanti ithalente lingikhona neNingizimu Afrika, siyazi sikhona esingakwenza. Ukunje thina sisibuka sengathi hhayi siyophelezela ngoba kanti hhayi konke kungenzeka e-Afrika, konke kungenzeka ngendlela eyona. Unyaka wesambulo awusositshela ukuthi wena ubona kanjani ehambe phambili. Inumber is 033-342-3970 noma 033-342-2391. Ungangitshela mhlawumbe wena ngakini ukuthi uphi ungivulekile ukuthi amehla avuleke kangakanani ukuthi hey kanti ngithi mangabe ngithi ngihamba kanje kanti abantu bami kanje. Sizobona-ke akukho okufihlekile ongekuvela. Ngithe lapho before atingelapho Maphola babe ngisaveza kakhulukazi ukuthi-ke Madlanga Commission the issue kababa Mkhwanazi lapha ukhomisha umkhwanazi waveza into eningi sabuka ukuthi hey basekhona abantu abazokuqhamuka nezinto bese kube khona okwenzekayo. Engithatha umlaleli khona mhlawumbe afisa ukubeka. Mlaleli wami usemoyeni, sikhuluma nobani?
2: Niyaphila?
1: Yebo siyaphila, siyaphila. Ya ngiyakuzwa, siyaphila.
2: Hello.
1: Yebo ngiyakuzwa, siyakuzwa. Ya sikhulu, siyaphila kakhulu.
2: Siyaphila msakazi, mina ehamba phambili lezi msakazi zalezi zamhlaka 30 nje indlela amaphoyisa amaningi ngayo.
1: Okay, 30. Okay, June, okay.
2: Yona impela leni mangazanga ngoba manje maningi impela kodwa manje angiwaboni ukuthi wenzani. Ngiyabona impela amaphoyisa adry impela nabantu baqhubeka bazidayisela amajaji lethawini eMaritzburg. Abanye bazehlikela lapha bokufika bazehlikela bayanyuka bahambile bayiqhubekela nento yabo. Kodwa nanka amaphoyisa abhiza ehlika enyuka angazi ukuthi enzani ngempela namaphoyisa mina.
1: Ubani sikhuluma naye?
2: Udlahla lo sidoda.
1: Oh baba Udlahla sidoda
2: kakhulukazi imandele njengoba le nto sengiye ngahlala ngayihlaziya ngathi ngendlela encane ngayidolobha kodwa amaphoyisa ahluleka ukuqeda nje isicikwane esincane nje esinamajaji esidayisa amajaji. Enzani la maphoyisa angaka ngempela? Mhlawumbe uma ngingake ngelinabo sike umphathi wawo akasitshela ukuthi la maphoyisa ngempela ngoba ayehlika enyuka ngempela enzani la maphoyisa lawa ngahle kahle ngendlela abadraya ngayo ngisho ebusuku la bayadraya kodwa awuboni ukuthi kwenziwani.
1: Ya
2: yabo
1: nemali engaka
2: imali hamba phambili ngoba ube kuthiwa bayabhizi bafunda nabantu abangenawo amaphepha ngoba bahleli bagolozile. Ngabe siyakhuluma ukuthi hhayi sebebambanga abangaka manje ababambile umuntu bayazi.

Ndabona mke sengiyalivala uhlelo sibonga kakhulu kade besifonele beveza kakhulu azovo lakho umsakazi wakho iplatform yakho la wayithola 3 ithani enkululeko ukuthi ke ufuna ukuphefumula khona but sizozama ukuthi mhlambe sikhande inhlelo around lokho eniphakamisile ngoba even okulukhulu kwesakathi kubathola laba sithi sifuna ukubathola mhlambe sizozama ukuthi eventually sibathole bekwazi ukuthi bayiphendulele ukuthi kwenzekani ngeboyisa lesifazane elalimemeza asazi kwenzekani ngithi-ke mlaleli wami noma kwenzekani noma kukuphi kwenzekani asehlise umoya sizame ukuphusha kuzolunga ngiyazi ukuthi-ke bazoguqa ngedolo phansi ngizofana ngengoma lapha-ke ubabuhlengi wethi-ke uyalalela aphendule uyalalela asingahlusi ithemba uyalalela uzophendula ithi abazobe beka abantu babo ababathandayo abazobe benza into ezahlahlukene inkosi ezibe nawo kodwa ngizokushiya ngezwe lithi-ke uyalalela angikhathani kusho ukuthi-ke ngwenze njani uma ngabe nje so beka enkosini phezulu uyalalela angazi nomhulumeni ukuthi uyalalela na but ngiyacabanga ukuthi-ke uyalalela inkosi asibuke izwe lethu abaholi bethu kudinga ukuthi sibatshele kusoze bezokwazi ukuthi-ke bebone ukuthi funeke kwenze kanjani ngicathi ke ongabonanga ngisho ngabe umholi ngisho ngabe umuntu nje njengami ojwayelekile if engambuleliwe bese shintsha indlela ayenza ngayo noma i-official kusho

angwa sokubuka kwethu bumnandi okulana siyangiyajekula nje manje ngithi ngiyajekula ngibona hawu inceke yenkosi ezosiphathele sikaNkulunkulu singaphakathi phela sikujulayi manje balali bomsakazi uNkulunkulu FM andiyajabula ukuthi bangcwele siqala ngevumi ngevibe enamandla kakhulu singena kulo nyanga umhlakathelini namhlanje umhlakathelini namhlanje maku umhlakathelini kuJulayi iviki lokuqala leli lolu hlanu wethu lawo baba khona hey Nkosi yami wabandle nonke ngizuyile bo baba kuthiwa nifuqile lapha yani ready and ready ngale ndlela ukuthi inkonzo yawo baba ibe namandla awu bakithi siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo balaleli hlala nje kanjalo nizilungiselele inkosi njena awu bakithi inibusise emabandleni wonke lani khona nikhonze ngosibusiso sikaNkulunkulu yabona ke ziyatheleka kakhulu ke balaleli imqhafazo la ngiyajabula ukuthi sihlanganyele sindawonye singizofunda lemqhafazo mangingayiqedanga eminye akuyona iproblem ukuthi mangibuya bese ngibuya sengihlala phezukwayo ke imqhafazo yonke egameni lika Jesu Christ nanga umlaleli uthi amen babugwala uthi uthi sikhona sinawe uthi sengilindele izwi lenkosi lapha ke uphiliswa nxumalo embizana siyabonga kakhulu ke wephiliswa nxumalo elapha yana ke embizana uyabona ke inhle lento mama umlotjwa he yabona makhulunyanga kwathiwa into le yamavuvuzela izandla eziphakeme inhliziyo ebovu ezinamandla intokozo ithe be uphakamisa izandla zakho uthi amen baba ugwala imvuselelo uthi nje imvuselelo nobaba ugwala ubese sethi ke phakamisa imfijo lapha ya uthi akavumanga unyawo lwami kuba lushelele icule bese lifakile liyenza umvuselelo libe namandla uthi ngicela ukuthatha umntanami lapha yana uthando ntuli nomzukulu unkazi bese thi ke engohlezi oengihlezi nabo noThembi impangase lapha ne Sweetwater abese sethi siyabonga izwi babugwalale bekuyindlalelo lesa ukuthi lithini izwi kaNkuluNkulu uthi siyabonga ukuthi sibonga izwi uthi ngingayizwa imvuselelo nje mangingakalizwa loluculo uthi ngobonga ngane enkosini ngingenalutho mama umlotjwa siyambonga uNkulunkulu kakhulu.

asibingelela phakuba bamavundla khona lana ethawini edolobheni. Bamavundla siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Yakho ntata uMavundla, ngathi ngihamba ngibamba ikonda wathi hayi wathi uzala, ngathi mangithi wathi uzala, le nto oyifunayo ngizokwenzela yona, ngizokudingela yona, ngizokulungisela yona. Mangithi oh, kanti ubani lungisizayo? Kanti siyabonga kakhulu Nkosi yami ikhulu zonke ezomphakathi ngohlonzo ezinalo nokubamba iqhaza ekuyini phambili. Bafundisi siyabonga usiholela imicimbi yonke emihle ebuhlungu, nikhona ama-birthdays, nikhona mphinde nizohola ibandla bomama befundisi. Sibonga usi-ayinela bakithi, sibonga ukuthi niyasilungisela. Siye lapha sesicijile sesinjengo ngomkhonto bakithi, sesilungile, senibonile ukuthi yoh

muhlu nje sebusuku imizuzu seyishumi ke manje ngaphambi kokuba ke kulapha yana ke ushaya ihora lo lebhantshi ukuthi ngigaxe ngisukume ngihambe kodwa angikwazi ukusukuma ngihambe ngingakafundi lapha ukuthi nangu lapha uLondiwe Hadebe uthi amen mfundisi ukwala uthi sihlezi kanye nawe nje uthi nje sithi nje present lapha kwaBhada yabonike yabonike uthi nje si present sikhona lapha kwaBhada and siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo kwaBhada baphakamisile izandla khona bathi nje awufundisi sekunjalo bakithi siyabonga lapho kaBhada inkosi ngcine. Ay bo, ay bo, ay bo, ay bo, ay bo, ay bo, ay bo, ay bo.

sengicine ngasamfundaka laphana ke uNonduwe ugcina ngci iSMS laphana ke Azalia F14 uthi wazwashumayela umfundisi uthi hayi ngizwile mina ake ngibona ukuthi nanga omnye ogcina ke ngci uthi amen babukwana siyabonga izwi lenkosi linamandla uthi ngiyathanda nje ukumbonga umbono wendoda eyathi asingafeli lapha asihambeni from laphana kuma fo ngubane eSweetwater emabane siyabonga.